Kang kang kawis pinung sapulamangan. Rekela amari keluh dak nyemah. Ya, nari mansar dak.

terus kanggo anu nggugung gumira di bojong loa mugi tampi bikin tunang kanu.